So we be a meeting free ni na ni eda makoma so ni and pese bra mebu so ni e be wi e no urade kai me let us urade be ka the man of favor urade favor beto so pacho ti enyume fuma ba ko na afi ya fa jumeli e no anhyehye so na ko bo wo chena pa pa pa pa pa.

yon kobo bi ofia e de bro na anse yon bedi sa yon me patro me o video ka kre bi wa me pese ye che sa video no na fe ye wia na ye wia yon kobo nomu but aya kaisa obe yisu keo charcoal toothpaste na ode e kiki use isa ya charcoal ne wu me boy ye ma wenu timi da ho ye wia yon o sene son a hwadeng ma pa ebe mu na fe sono abwa a prevent cavity and uti bomo de ya pibi wedi from 6 years and above uti mi yisu keo charcoal toothpaste na ode e kiki kama e chia simbi enyo e available e wa shop stores and supermarkets a odo ni yine mdodo opano de na wa first Samara Company Limited 0246 864 798 and a 050 145 4462 Kel Chaco toothpaste. That's a happy smell. If I chow video here, yeah, did say we know. Hey, video beer a PM na ama mouth for Casabri or Nigeria. Nani na ni say. Emrante bia kwachira baiwa bia. Abaiwa ni kura condoms aye used. Condom wa be ma hye ne oba da wie na be ma no agya ne hunsu agu. Ana abaiwa yi achichichichire sa condoms yi. Ana enyemane ma bia obetumi aka sa ye sa ne ma de ye ye no no sami di ekikan kan ho. Na enwura mu wona omukwachire abai wona onim se boys no so eye wanya de ho ti a omu hwe na asa gei na se le address wona nwura mu de enye fo bi mu oko da bi na we de de ni omu di ntententententente kohwe ya use condoms ah sebe spend ewo mu ena bai wona e de abo nwura mu wona ode nwura bi achichire bi ko jan bi ni chese ho nyama nyama bi wo ko tu fom EDSC ti wa no mse eh da bi e de na ekosu ti brantie ne ese wan kan kro wo mu a on be kuna tu wo mu wa on mane emma kru mu biem jom bon henyaka.